0: Tayo ay manalangin. Ama, sana po ay lagi mo kaming palakasin at patibayin. Salamat po sa pakikinig sa tuwing kami ay may mga pinapasan. Kami ay tinutulungan mong malagpasan ang mga problemang aming hinaharap. Tulungan mo rin po ang iba pang nakakaranas ng ganito. Palakasin mo silang lahat. Maraming salamat po, Ama. Ito ay aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gortel Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Jazz Miranda na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na, Kaalamat sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mo magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.fabc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Pasaway.
2: Tamad mag-toothbrush, kaya ni daddy.
1: Kamukha ko raw si daddy.
2: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
1: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
0: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
1: Ewan ko.
3: Nanay, mahal ka

0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan. Usapang wellness and proper diet
0: para sa healthy and happy family.
1: Kwentong Kalusugan.
2: Hello kaagapay, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Sana po ay malusog, masaya, masigla. Kayo ngayong araw po, kami po ang inyong mga kasama, Jo Cabrera Alabastro.
3: Ako si Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
2: Miss Mirna, marami sa ating mga kaagapay nagtatanong mga tips. Ano ba yung pwede ninyong ma-share na mga healthy tips para maiwasan ang pagkakasakit ngayon na usong-uso na naman yung mga viral illness? Paano mapapaboost ang ating mga immune system?
3: Oo, ayan. So, basically, kung ikaw may nararamdaman na at nanghihina, o kaya kasi kailang pakinggan mo ang katawan mo. Kasi ang isang tao, kapag magkakaroon ng sakit, mararamdaman mo, in fact, magkakasipon ka pala mo, nanghihina ako, para magkakasakit ako. Pag ikaw ay nagkakaganito na, kailang pakinggan mo ang katawan mo, huwag mo ito i-ignore. So, tayo ay magbibigay ng mga healthy tips kung bakit nagkakaroon ng sakit. So, usually, di ba, pag bata pa lang tayo, kumakain na tayo ng mga pagkain na pwede tayo magkaroon ng sakit. Halimbawa, nagso-soft drinks ka ng soft drinks. Naku, yung iba, hindi umiinom ng tubig at puro soft drinks. Hindi mo alam, sinisira mo ang kidney mo pala dito. Alam mo ba ang soft drinks ay may 15 tablespoon ng sugar at ito ay maraming mga chemicals na sisira ng ating kidney. At may pritong manok ka pa plus soft drinks. Yan ang mga sisira.
2: Ang katerno niyan, Miss Mirna.
3: Oo. Oh,
2: the best na mga katernuhan yan, no? Pero hindi talaga siya
3: healthy.
2: Hindi siya healthy. By the way, Miss Mirna, no? Merong isang vlogger kasi, ang kanyang kinakampanya, instead of drinking water daw, umilom ng coconut water. Tama ba yon, Miss Mirna, na hindi tayo iinom ng tubig kasi all natural daw yung coconut water?
3: Oo, ang coconut water, yes and no, ang coconut water ay punong-puno ng minerals, punong-puno ng vitamins and minerals. So maganda ito para sa balance ng ating katawan, sa pangangailangan ng ating hydration. Pero I suggest na una-una, ang buko, kung wala kayong buko sa bahay, di bibili ka pa. Ngayon, mahal ang buko. Siyempre, hindi lahat ng tao ay accessible yung buko. So, yes and no, as I said, as much as possible, maganda ang may buko. Pero maganda rin ang umiinom tayo ng 8 to 10 glasses of water. Hindi pwedeng sabihin na huwag kang iinom ng tubig, uminom ka ng buko, kasi hindi naman kayang abutin ng lahat ng mamamayan, dahil hindi na mahal ang ditulad sa amin dito. Ang mahal-mahal ng buko, no, mga 50 pesos. So, at saka bibili ka pa sa palengke. So, hindi ganun ka-accessible. Ang ating requirement is 8 to 10 glasses of water na dapat na inumin natin a day para hindi tayo para mag-stay hydrate tayo, no? So, yan ang aking masasabi. Maganda ang umiinom ng buko, pero ang isang tao, kaya lang niya tayong ma-afford ang dalawang buko lang a day. Kasi, una-una, ang hirap i-attain ang 8 to 10 glasses, eh. So, yun ang aking masasabi, no? So, gusto kong daanan muna, no? Bakit sa ating, nung usually yung mga kabataan natin, ano ang mga kinakain natin na siyang nakakasira ng ating kidney minsan, ano? Na hindi tayo aware ng ating katawan, ano? Yung mga instant noodles yan, mahihilig tayo kumain ng instant noodles kasi masarap siya sa mga bata at saka sa mga parents na madali siyang i-prepara at gustong-gusto. At processed meat tulad ng mga hotdog, ham, spam, bacon. Pero ito ay hindi nakakabuti sa atin. Dapat ito i-eliminate. Yan ang talagang dapat i-eliminate. Hindi mo pwede sabihin ang water i-eliminate. Ang processed meat at instant noodles, ito ay talagang dapat i-eliminate sa ating pagkain. Mga milk tea. And lahat ng klaseng matatamis, ako, ang milk tea, usong-usong ngayon, halo-halo, ang sarap-sarap, no? Hindi mo mahihindihan, you cannot say no, pero ang matamis ay alam natin na yan ay pagkain ng cancer. Ang processed meat ay pagkain ng cancer. So, bata pa lang, ang bata ay, ang mga anak natin, apo natin, ay sinasanay na natin kumain ng mga pagkain, sisira sa kanilang katawan in the future, especially ang kanilang kidney, no? Mga samgyup, yan ay mga usong-usong ngayon yan. Yan ang mga uso. Mga street foods, mga kwek-kwek, mga ano pa ba ang mga street foods na yan? Naku, wala naman akong maisip ng mga street foods. Basta mga yung malang malaman loob na mga barbecue, yung isaw, at saka yung mga lahat ng mga street foods, una-una, siyempre nakita mo nang pag binibenta, nasa kalsada lang yan. So,
2: mga mga burger, pwede rin naman street food yon. Barbecue.
3: Yung mga street foods. Barbecue, Tapos iba pa, mga street foods, isaw.
2: Isaw, Adidas.
3: Adidas.
2: Baga, dugo. So,
3: yan. Yung mga street foods, bulabola ba ang tawag
2: doon? Kwek-kwek. Fish balls. Sweet balls.
3: Pati
2: yun?
3: Kasi, ang pagkakagawa, bakit madumi? Yung pagkakagawa niya, una-una, hindi siya malinis. Yung mga parasites, yung mga bakterya. Tapos, sasawsawan mo yung meron doong suka, nasawsawan. Tapos, isusubo ng isang kliyente. Tapos, sasawsaw niya ulit. So, yung laway noon, sawsawan. So, hindi tayo aware kasi kinagaw yan ng Pilipino. Enjoy na enjoy, no? Yung mga vendors, enjoy na enjoy. Sarap-sarap. So, pag sawsaw mo na ganun, di marami ng bakterya galing-galing sa iba-ibang bibig, sawsawan doon. So, hindi tayo aware. Hindi tayo aware na siyang makakakos ng maraming bakterya at maaari tayo magkaroon ng sakit. Mga dalata, no, yan ang mga corned beef, mga ham, sardines, yan ay siyempre marami yung preservative dahil tumatagal yan eh. Tumatagal ng 1 year or even 2 years. Siyempre yung preservative nito na sodium nitrate, alam natin na ito ay nakakakos ng cancer. So, ito yung dapat tayong maging aware. Bata pa lang, huwag natin sanayan ng mga anak natin, mahal natin sa buhay, makagawian itong mga bagay-bagay na ito. Sasabihin natin, misa-misa lang naman kumain ng street food. Yung misa-misa na lang na yun, nadali ka pa ng typhoid fever, yung misa-misa na lang yun, magkakaroon ka ng sakit. So, maging aware tayo, no? At gusto ko rin ma-share yung signs ano na ikaw ay tumatanda na at kailangan pakinggan mo ang iyong katawan upang sa ganun magawan mo ito ng paraan para hindi ka para tumagal lang iyong buhay, no? Tumagal ka pa na 100 years, no? Sabi natin, ako imposible kasi pag dinideklara mo hanggang 60 years old ako, di hanggang 60 years old. So, it goes with it, ano, what goes around coming from your heart, from your lips, it comes back. So, yun ang nangyayari. So, kailangan, if you really want to live long, free of diseases, declare mo yon na, ay, hindi ako magkakasakit, hindi ako magiging in and out of the hospital. Una-una, magastos. Ikalawa, ay taxing, burdensome. So, ano yung mga signs na dapat natin pansinin sa isang adult naman? Kanina, we're talking of that child, ano, itatrain natin na maging mindful sila sa mga kinakain nila at huwag natin silang pakainin itong mga na-mention ko na makakabaksak ng kanilang immune system at sila'y magkakasakit. Ito naman ang mga signs na iyong pakinggan sa iyong katawan kapag ikaw'y matanda na at gusto mo pang tumagal ang iyong buhay na free of diseases na hindi ka in and out ng hospital. Una-una pala, ang measurement ay grip, yung panghawak mo ng strength mo kung humihina na, naku, hindi ka na makabukas ng bote, yan, medyo ang grip mo, bumabaksak na. Yun, pakikinggan mo kasi may mga exercises dyan na para, with balls, para lumakas ang yung grip. Yung ball exercises, gagawin mo. Kasi yan, isang measurement para ikaw ay lumakas, no? Number two, how fast you walk. Kung ikaw gigiwing-giwing at hindi, ibig sabihin nung kasi interconnected ang sakit, it's a chain. Kapag nagsisimula na mag-breakdown ng isang parte ng ating katawan, sunod-sunod na yun eh, na mag-breakdown na rin yung cardiovascular, yung nervous system natin, muscular system, ay chain yan na sunod-sunod na mag-breakdown din. So kung ikaw yung nagsisimula, it's a chain connection. Ano? Kung nagsisimula ng ikaw yung nanghihina ng lumakad, hindi ka na kasing bilis noon, ay kailangan i-practice mo nang i-practice, maka-round ka nang huwag kang tatama rin talaga kung ikaw yung laging nakaupo, sedentary ang iyong ang activity mo, eh talaga naman na babagal ang iyong paglakad at ikaw eh ito na nagsisignales na ang katawan mo ay bibigay na. So, ikalawa is yung balance mo. How long can you stand with one leg? Ayan, yung balance mo. Yung iba, nako, gigiwang gawa, hindi nila mabalance. Pagkat hinawakan mo isang leg, definitely babaksak ka. Ito ay isang measurement na kaya mo pa. Ang balance is communicating in your brain. So, ibig sabihin, kailangan mabalance mo yung pag-angat mo ng isa, pag nakataas ka, habang nakataas ka, ihawakan mo yung isang leg mo at nakakaya mo pang mabalance ang iyong sarili. At ito ay isang test para yung sitting and rising. Sitting and rising, hindi ba pagka ang isang medyo tumatanda, kahit na bata pa eh. Pag bata pa, siyempre, pag umupo ka sa floor, umakyat ka, tumayo ka, kayang-kaya. Pero pag ang sign na ikaw ay tumatanda na, hindi ka man lang makatayo, naku, hindi ka makatayo. Eh, pag ikaw ito, eh, kailangan i-practice mo na ito kasi ang buhay natin ay requires stability and strength. Pag tayo mo, ay talagang kailangan eh mabilis ka pa. Ibig sabihin nun, okay ka pa, tatagal pa ang buhay mo. Pero kung at sa edad na 40, pag upo mo sa floor, hindi ka na makatayo. At yung paa mo ay nangasasakitan ay gawan mo to ng paraan na i-practice mo ito. So, eto pa, pag sinabi nila na ikaw tumatanda, aba, lumiliit na ang oras ng iyong pagtulog. Yung iba, hindi na nga nakakatulog. Very important ito. Pag ikaw ito, gawan mo to ng paraan. Siyempre, hindi ka iinom ng gamot. Ang ibig sabihin noon ang katawan natin ay umaaray na at nadadamage na ang ibang tissues natin, no, at mga organs at ang brain natin ay tumatanda na. So kailangan especially no, so pag natutulog ka, siyempre tanggalin mo yung lights, yung mga cellphone mo, tanggalin mo mga radiation kasi yan kaya hindi ka makatulog eh. Yung kadalasan pag tayo nanonood ng TV, nakatulugan mo na, nanonood ka ng TV. Tapos yung cellphone mo, daladala mo, o kaya iPad mo, at bago ka makatulog, nakatulugan mo, nandyan sa tabi mo, edi syempre, hindi, you are not sleeping well dahil nga sa radiation na tinatanggap mo. Dapat yung mga cellphone, as much as possible, ay wag mo ilalagay sa tabi mo, ilagay mo sa malayo, o kaya sa another room, no? Last but not the least, para tumanda ka, ang isang tao kapag nawala ng purpose sa buhay ay talaga naman ito ay nawawala ng gala, nawawala ng motivation. Lahat ng mga cancer cases namin dito, ganyan ang nangyayari. Alam mo, makukumpara mo sa isang tao na may sakit din, same na sakit, ano, may cancer. Yung isang motivated pa to move on, meron siyang purpose. Meron ako isang pasyente, gumaling lang ako, ipagkakalat ko, mag-share ako ng gospel, ipagkakalat ko ang health and wellness. So, gumaling lang. So, may purpose siya sa buhay. Yung iba naman, there is no reason to live. Iniwanan ng asawa, iniwanan ng anak, hindi pinapansin ng anak. Very, very sad. They would rather die. No? Walang purpose eh. Walang purpose ang buhay. So, kailangan ang isang tao motivated to live. Anong purpose mo? Bakit mo pa? So, ito ang mga tips. No? Tips na para tayo ay to live long, free of diseases, hindi tayo in and out ng hospital. Siyempre, ang stress is number one sa atin. Kapag ang buhay mo ay punong-puno ng stress o problema sa buhay, kailangan you get out of it. Kasi ang stress will destroy all your organs. Dahil sa gabi, habang tayo natutulog, ang ating filtering organ, ang liver at ang kidney, ay nagtatrabaho, pinifilter niya yung mga toxin sa ating katawan. At sa umaga, pagising natin, ipinaflush natin ng mga toxins o kaya sa pamamagitan ng pag-ihi at sa pagpupo. Subalit, kapag hindi ka nakakatulog, ang ating liver at kidney, yung filtering organ natin, ay hindi siya nakakagawa ng function. At the same time, so nagko-cause ng inflammation sa katawan, ang hindi pagtulog, ano? At pagkatapos niya, ang stress at hindi pagtulog. At nag-i-increase na tinatawag ng cortisol hormone. Ito yung stress hormone dahil na-stress ka at nakaka-cause ng inflammation. So, chain reaction yan, ano? May connect yan. So, kapag ikaw hindi nakakatulog, gawan mo ng paraan. Marami pamamaraan. Kailangan makatulog ka sa hindi sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. But rather, isa sa mga nakakapagpatulog ay sabi nila, banana. Ang banana, lakatan, ano? Kumain ka na isang lakatan, bago ka matulog, maglakad ka, magpagod ka. Siyempre, pagod ka. Pagtulog mo, patayin mo na agad ang ilaw. Kasi yung iba, pag naaantok na, hindi pa sila natutulog. Ang ginagawa nila, nagbabasa pa. So, nawala na yung momentum ng pagtulog. Hindi ka na makatulog. Yung ganun ang nangyayari sa iba. So, pag naaantok ka na, patayin ang ilaw, diretso ka na ng tulog, tanggalin na yung lahat ng mga radiation sa kwarto mo, make it dark para makatulog ka. So yan ay very very important, ano. So gusto ko din magbigay ng mga healthy tips tungkol sa mga kinakain nating mga fruits, ano. Bakit natin gagawin itong medicinal? Anong value ng mga medicinal component ng mga prutas tulad ng avocado? Na ito ay may oleic acid na nakakababa ng cholesterol. Hindi gamot ng gamot, but rather kumain ng tama. Cholesterol, anti-cholesterol, itong avocado pala. Anong makukuha natin sa banana yon na mention ko na antidepressant? Ito pala ay first aid sa hyperacidity. Kung ikaw ay umaacid, ang hyperacidity, minsan mapagkakamalan mo na heart attack kasi hindi ka makahinga eh. Kung ikaw ito, alam mong kasi pag heart attack naman, talagang kamay mo, isang kamao ang ilalagay mo sa iyong left heart, ano? Yun ay heart attack talaga yon. Pero ang hyperacidity ay
4: parang heartburn.
3: Oo, heartburn.
4: Pero halos magkapareha sila ng ano, di ba, Miss Mirna? Halos magkaparehas ng sintomas.
3: Ang sintomas.
4: Kasi hindi makakahinga din.
3: Oo, pero matindi ang heart attack. Siyempre, kamao ang ilalagay mo sa kamay mo dahil sa sobrang parang isang elepante na kadagan sa iyong puso. Pero hyperacidity, hindi ka lang makahinga, pero pareho din ang sintomas, akala mo ha-heart attack ka. So pag ikaw ito, kain ka lang ng banana at hawakan mo yung pinky finger mo, itong hawakan mo lang na ganito. Ang laking tulong ito, tandaan mo
4: itong
3: lang yan.
4: Itong kalingkingan.
3: Kalingkingan, makakaluluwag ang iyong hininga at ikaw makakahinga. At pag ikaw naman ay may gout, bili ka lang ng cherry, kain ka lang ng kain ng cherry, matatanggal ang gout mo. Siyempre, pag may gout ka, puro ka, yan ang nakakasira ng kidney dahil iinuman mo ng pain reliever eh, dahil di ka makalakad. So instead na yun ang gagawin mo, use food as medicine, cherry, no? At etong
4: ay, Miss Mena, kung ano, kung walang cherry, minsan nahirap hanapin ng cherry, tsaka ang mahal ng cherry.
3: Mahal nga, pero
4: baka ang hanapin ng mga kaagapay natin yung cherry sa Delata.
3: Oo, cherry sa Delata, ng Matamis yun. Oo. So, pwede tayong ano, baka hindi rin nila kilala si Sampasampalukan. Yung herbal medicine na Sampasampalukan, baka din hindi. Okay, pag may gout ka, pakinggan mo ang katawan mo, tuwing kailan ka inaatake, syempre, tanggalin mo na ang meat. I guarantee you, pagkain lang talaga pag may gout ka, huwag mo nang kainin ang mga meat. Ikaw ay gagaling sa sakit mo. Gulay ka lang. Whole food, plant-based diet. At pagka may inflammation ng katawan, turmeric is the king of herbs, ang turmeric. Ano? Kasi may anti-inflammatory effect. Especially ang pasyenteng merong cancer o kung ibang mga sakit mo, laging pinapainom namin dito ng turmeric para matanggal ang mga inflammation. Ito ay liver detoxifier at prevents cancer. Ang turmeric, no? Yan ang ating malalaman dito. Ginger, ano? So may hyperacidity ka, ginger ang stomach is shaped like a ginger. So ang ginger is good for the stomach. So kung may hyperacidity ka, magkanlaw ka ng salabat, matatanggal lang yung hyperacidity. Dahil ito ay may anti-inflammatory effect. Pag ikaw may sipon, uminom ka ng ginger tea o kaya ginger turmeric plus garlic. Yan, matatanggal yan. So, ang walnut shaped like a brain, di ba? So, 7 walnuts a day, this is good for your memory. So, pag tumatanda na natin, usually ang sasabihin natin, naku, meron akong senior moment. Pag na pakinggan mo ang katawan mo, pagka nararamdaman mo na may senior moment ka, nakakalimot ka, at ikaw ay kumain ka ng maraming walnuts, 7 walnuts lang a day, it is 15 times more powerful than vitamin E. Ang ito ay for our memory brain. So, it is shaped like a brain, ang walnut. It is good for the brain, for your memory. Especially, may mga senior lapses ka na o kaya ikaw magkakademensya, nakukain ka lang ng walnut. Apple, meron tong flavonoid. An apple a day drives a doctor away. So, gusto mo mag-weight loss, ito apple. Ang aming mga smoothies dito, ang aming mga juices, no, ay aming laging may kakambal na apple na pang matamis namin ito apple dahil meron tong flavonoid na kakadrive a doc drives a doctor away, nakakagaling ng kung ano-ano man siya ka generally. At ang papaya seeds ay ating itinatapon, wag pala. Ito una-una, ang papaya seeds ay merong anti-cancer. At the same time, ang papaya seeds ay pwedeng gamitin natin, inumin natin, kainin natin para sa mga constipated. No, wag na, usually tinatapon natin 'yan eh. Nako, ang papaya seeds at ang pakwana seeds, no. Siyempre kasama ng pakwan and papaya with seeds. Yan ay kapag ikaw ay constipated, gawa ka ng smoothies, maya-maya mag-move ka na. Siguro in 2 hours, lalabas na. So, pag naman may dengue ka, papaya leaves naman ang iinumin. Kailangan i-hydrate mo ang sarili mo sa pamamagitan ng papaya leaves naman na pakukuluan mo. Okay? Pagkatapos, ang ampalaya is good for diabetes. So, instead na iinom, ang diabetes kasi, pag uminom ka ng gamot, after a while, hindi na pakikinggan ng iyong katawan. Kailangan baguhin mo. So, ang palaya, i-alternate mo siya ng ampalaya, okra, yung mga saffron, ewan ko kung na binili ako ng friend ko ng saffron sa Dubai eh. Yeah, para bumaba ang aking
4: ayun
3: blood
4: lang.
3: Sugar.
4: Siyempre, yung saffron, Miss Mina, medyo mahal yan. At saka ngayon na may kaguluhan sa Middle East, hindi tayo sure kung bababa yung presyo pa niya, no? Mas tataas yung presyo ng saffron.
3: Kaya nga. Oo nga. Yan ang fenugreek. Fenugreek na bibili ito sa Shopee. Fenugreek. Nakakababa ng blood sugar. Malunggay. Nakakababa din ng blood sugar. Ang palaya, top of the line. Bili ka na lang ng ampalaya. Okra. Apat na okra. Ikakata, no? Tapos i-ano mo sa overnight, anong tawag doon, ibababad mo sa tubig overnight. Kinaumagahan, yung malapot sa okra, syempre yung tubig mo nalapot na, no? Yun ang iinumin mo, nakakababa yan ng blood sugar. So, ang isang mataas ang blood sugar, kailangan iba-iba ang pamamaraan. Mamayang inuman mo ng malunggay, inuman mo ng kainin mo yung okra, mamayang itong mga iba't ibang pamamaraan, ang palaya, upang sa ganun, mapababa mo ang iyong blood sugar the natural way. Ito lang ang tanging part. So, ano ang meron guyabano leaves? Ito ay anti-cancer. At saka, pag ito ininom mo, yung guyabano leaves, hindi lang sa pang-cancer, ito ay para whole being mo, para panatili kang malakas at bata. Itong guyabano leaves, ito pala. Kung ikaw ay may cancer, damihan mo ang pagkain ng mga berries. Kahit na anong berries, sasabihin mo, naku, ang mahal-mahal naman ng berries, health is wealth. Kasi pag kumain, mataas ito sa antioxidant. Mm-hmm. So, ito, ang mas mahal
4: any
3: naman.
4: Any berries, Miss Mirna?
3: Oo, strawberries, raspberries, kung anong meron tayo, blueberries. Ubod ng mahal, pero damihan mo ng kain. Kesa naman gamot. Pag ikaw nagpakimbo, sabi ng aking pasyente, binabaksak ang kanilang taste buds, nagiging metallic. So wala kang ganang kumain. So yun ang problema. So kung ikaw ay na-diagnose na may cancer, damihan mo mga berries, kumain ka ng whole food plant-based diet, stop mo na ang pagkain ng mga pagkain ng cancer na matatamis, sugar feeds cancer, at saka processed meat, at saka lahat ng mga processed foods, tigil mo at kumain ka ng all natural, whole food, plant-based diet, gagaling ka sa sakit mo. Kesa ikaw magpagamot ng magpagamot, ubos ang iyong pera, hindi ka naman gagaling din. Yung iba, natitigok din dahil hindi nila kinakayanan ang hindi nila kinakayanan ang side effect ng chemo and radiation. Sabi nga ng isang pasyente ko dito, kasi siya pinagsasabay niya ang Tree of Life at saka ang chemo niya. Kasi sabi niya, kung wala ang Tree of Life, baka matagal na akong tigok. Sabi niya, ngayon aggressive ang kanyang cancer, pero lumalaban siya, lumalakas siya. Kasi punta siya sa magpapakimo siya, siyempre malalagas ang buhok niya, babaksak ang immune system niya, yung kanyang taste buds mawawala kasi metallic daw ang lasa eh. So ang gagawin niya, pupunta siya dito sa Tree of Life, kahain ng whole food plant-based diet, magpapakolonics, magpapa-high dosage of IV, lumalakas siya instant. So, yung iba, hindi nakakayanan ang side effect ng chemo dahil nanghihina to the max. So, hanggang sa, kasi pinapatay nito ang good and bad cells. So, in the end, pati good cells mo, napatay, wala ka ng panlaban sa immune system, at napatay nga yung cancer, nagkaroon ka naman ng pneumonia, so patay ka rin. So, yung iba, pinagsasabay niya. Okay, ganun.
4: Okay, and Miss Mirna, contact details po ng Tree of Life Wellness Center?
3: 8776-3742. Again, 8776-3742. At ang ating landline, cellphone number ay 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. At inaanyayahan ko kayong lahat para mas marami kayong matutunan. Kung kayo ay nasa mga churches, pwede kayong mag-form na isang group, 15 people and above. Punta lang kayo dito, 100 pesos ang inyong babayaran at kayo matututo na ng pagluto at paggawa ng mga juices at magkaroon ng mga health tips, no more health tips para kayo, you can live long free of diseases at kasama nito ang healthy food.
4: Okay, ayan, maraming salamat po sa inyo, Miss Mirna. Alam niyo mga kaagapay, hindi po aksidente na napakinggan niyo ang programang ito, Kwentong Kalusugan, ngayong araw ng Sabado. It's a reminder for you and for all of us na ang ating katawan dapat nating pangalagaan kasi yan ay biyaya sa atin ng Panginoon. At dito tayo din, syempre magiging productive, ano, paano natin maibabahagi ang salita ng Diyos, paano tayo magiging kapaki-pakinabang sa ating pamilya, sa ating kapwa, kung tayo naman ay may karamdaman. It's about time that we take good care of our health, di lang makinig sa programang ito, kundi i-apply. By the way, marami pong salamat sa inyo mga kaagapay for tuning in at lagi po tayong mapapakinggan dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV at sa iba pa pong himpilan ng FEBC. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
3: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
4: Hanggang sa susunod po na episode ng programang Kwentong Kalusugan.
0: Kwentong Kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Panahon na para unahin ang kalusugan.
1: Kwentong Kalusugan.
0: Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
0: Kwentong Kalusugan.
5: Minsan nakitang hindi pinansin.
6: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
7: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
6: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
5: Minsan na rin kitang sinisi.
6: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na? Oh?
7: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
5: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
6: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
7: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
5: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko. Happy Mother's Day!
8: Happy Mother's Day!
9: You're listening to the friendly voice of South Central Mindanao, 1062 DXKI.